0: This is Hear Radio. What's mean? This is Hear Radio.
1: Mwana mwasi oyo. Woni ba musa una bakabena na ba toilette na balusa na bana basi mususu oyo na mona ba ngute. Ba ke wapi?
2: Tuma basamba kenda na bumti salumu dinde.
1: Oh boni nga zolo banona lingala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini?
2: Chimu maya fanya
1: chini. Ka.
3: Ah, ushima.
4: Eh, miantonye, yo, miantonye, kasanda.
2: Ya kutondu mbinganyi.
1: Kaka.
3: Malo sunga kasandasi.